0: Auntie nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: refresh app ni ne di na phone ya. Oso kodi abru no na ze use ha. Ima kwa na mo atori ma he ni ne na eme online. Ngwala anya ki hood nbo geti mo tata.
1: Jike, tata mse rubu agula.
0: Gini ka ngwara unu.
1: Sa anya ki miri o ka phone gap ime obule nelu data gi. Ti anya na auto update gi. Le mo nwere app ime prezoro na akuku na eri ge ego. Me cheta abu ndi na anaghi use bubble ti ere data na phone gi.
0: Mwa, akwa phone gambo. Abru ni dozi data go fuma. Mia ya, fichonu.
1: Obi uto na data guitar. Leave it 100.

0: ya mere m ji na-etinye n'ocube na nri ọbụla m na-esi iji mee ka ụtọ ya zuo oke. M ga-etinyekwa akwụkwọ nri na-ama pokopoko, ugu, ose, yabasị. Ha niile mere nri m na-esi ji amasị ndị ezinụlọ m nke ukwuu.
1: Nna m, afọ ejughị m, achọrọ m ọzọ.
0: Eziokwu.
2: Tinye akwụkwọ nri.

Ibo mụrụ nzem ọzọ, obi ụtọ ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya. Anyị na-anabata onye ọbụla n'oge akụkọ ụwa na Sapiensia. Taata bụ Friday ahịa nkwọ, abalị 12 nke ọnwa Jun afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu ekwupụtana nkwanye ùgwù mba maka ọtụtụ ndị Naịjirịa nụrụ ọgụ a hụrụ anya na mgbanwe inweta ọchịchị onye kwuo uche ya, ọkachasị n'ife metụtara esemokwu okwe ndọrọndọrọ nke abalị 12 nke ọnwa Jun. Ọ kọwara ndị ahụ dịka ndị nagidere mkpagbu, ndị biri na mba ọzọ na mmanye, nchụpụ na ife isi ike ndị ọzọ iji chekwa ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị. Ngagharị ndọrọndọrọ ọchịchị onye kwuo uche ya kpọrọ n'olu bekee Junta for Democracy Movement ka bụ otu n'isi sekpụ ntị n'ife mereme n'akụkọ okwe ndọrọndọrọ nke ala anyị, ọkachasị nke metụtara mgbanwe ime ka nhọpụta onyeisi ala emere n'afọ 1993 bụrụ ife iwu kwadoro, nakwa Naịjirịa mechara lọghachite azụ n'ọchịchị onye kwuo uche ya n'afọ 1999. Ụfọdụ n'ime ndị ahụ e nyere nkwanyere ùgwù mba gụnyere Barista Ayoka Lawani, Tunde Fabene, Oladele Alake, Olatunji Bello, Louis Odion, Segu Babatope, Sir Ademola Oshimbu, Femi Kusa, Chief Ralph Obiora, Barista Osa Director, Professor Sylvester Odion Akain, Dr. Sagi Obayunwa, Barista Titus Mann, Joe Ibokwe, Richard Akinola, George Mba, Dr. Niran Maloru, Major General Ishola Williams, Femi Abodishade, Jenkin Arumona, Gbemiga Ogunleye, Moyiwa Adekeye na ndị ọzọ gasị. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ Nigerian Democratic Congress NDC wee na-azọkwa onyeisi ala na nhọpụta ga-eme n'afọ 2027 bụ Peter Obi akpọkuola ndị Naịjirịa ka ha kwe ka mmemme abalị 12 nke ọnwa Jun bụrụ nlebanye anya miri emi n'okwe ndọrọndọrọ nke ala anyị site na imegharị ụdịrị nhọpụta doro ewu na ọkụkọ anya emere n'afọ 1993. O mere ka amata maka nyabụ ife taa n'ozi o wepụtara na X handle ya. O kwuru iji mee ka Jun 12 kwe nghọta nye ndị ala anyị, ọ bụ iwu na mmadụ lebanyere anya n'akụkọ ife mere eme ya, etu ife si gbanwee ya, nakwa ife ịrịba ama ya na-aga n'ihu. O kwuru na Naịjirịa ọhụrụ nke nwere ezi ọchịchị onye kwuo uche ya kwere omume. Otu ndọrọndọrọ African Democratic Congress ADC enyela nkọwa banyere ọnọdụ nke ala anyị, kwupụta na ọchịchị onye kwuo uche ya adaala mba ịkwalite ndụ ndị opekata mpe na Naịjirịa n'ọchịchị gọọmenti nke onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu nọ n'isi ya. O mere ka amata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi nke onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ya Bolaji Abdullahi wepụtara nye ndị Naịjirịa iji wee merube mmemme ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya. Nyabụ pati mara ndị Naịjirịa aka n'ihu ka ha nyochaa ka ekesi anyanwụ n'ala anyị site n'ịjụ ajụjụ ma ha enwere nchekwa, ha na-aga n'ihu ma ha enwere ntụkwasị obi na gọọmenti a karịa ka ha nwere na mbụ. Gọọmenti etiti nakwa ndị Naịjirịa 268 e si mba South Africa kpọnata ajụna nyabụ ife Pretoria na-ekwu na ndị niile lọghachitere azụ n'ala anyị na nso nso a bụ ndị enweghị akwụkwọ, taa ụlọ ọrụ South Africa's Home Affairs System ụta igbu oge maka ịkwado ọtụtụ ọkwa iwu akwadoghị. Ndị ahụ akpọnatara boro gọọmenti nke mba South Africa ebubo ịkpacha anya n'igbu oge n'ịgbanwe akwụkwọ ọrụ ha nakwa akwụkwọ ndị ọzọ
iji wee fụ ife ha gbadoro agadoro aka n'ịchụpụ ndị Naịjirịa ebe ụlọ ọrụ nchekwa ha jizi ha akpa ego. Gọvanọ nke Oyo steeti Shehi Makinde n'ọtaa bụ Friday nye nkọwa ọhụrụ banyere mbọ a na-agba iji wee napụta ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha ndị oji egbe ezu ohi maburu n'ike na Yawota na Ahọrọ Esine nke kansụl ime obodo Olile nke Nyabu steeti kwuo na ha bụ ndị eji eji ka nọ n'ime Oyo National Park ochie. O kwuru na ndị ahụ eji eji ka gbadoro anya n'amụma ọrụ nchekwa na-aga n'ihu. Gọvanọ mere ka a mata na o meela mkpụrụ ụbọchị 27 kemgbe ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ahụ ka eji aka ike wee kpọrọ n'ụlọ akwụkwọ ha gasị, hapụ ndị ezinụlọ ha nakwa obodo ha n'ọnọdụ amaghị ife echi ga-eweta. Gọvanọ nke Plateau steeti Caleb Mutfwang ekwupụtara na ọchịchị gọọmenti ya agaghị enwe mkparịta ụka ọbụla ya na ndị oyi ọha egwu ṅụọ ihe tụfuo mkpume ichekwa ndụ ndị mmadụ ya nakwa ụlọ ọrụ ọchịchị onye kwuo uche ya n'ime Nyabu steeti. Ọ gbara Nyabu ife n'anwụta mgbe ọ gbara ndị steeti ahụ ọkpa n'eze na mmedobe mmemme ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya were ọnọdụ na Jos taa. Dịka o si kwuo, amụma iwe n'ọrụ n'ụlọ ọrụ nchekwa na Nyabu steeti nọ n'ụzọ n'ihi nkwenye nke onyeisi ala ebe akara emergency lines ka eguzobegoro maka ndị mmadụ ji Nyabu steeti mere ebe obibi iji enye ozi maka arụmọrụ a na-enyo enyo. Gọvanọ gbakwunyere na Nyabu steeti na-etinye ego na teknụzụ nakwa na nguzobe ụlọ ọrụ nchekwa ọzọ iji kwalite nchekwa n'akụkụ dị iche iche na Nyabu steeti. Onye kọmishọna ọf polis na Delta steeti CP Yemi Oyeniyi enyela iwu ka ezipụ ndị ọrụ uwe ojii nakwa ife eji arụ ọrụ n'akụkụ dị iche iche na Nyabu steeti dịka otu ụzọ na mbọ nke Nyabu na ọrụ na-agba iji hụ na e nwere nchekwa ndụ na akụnụba, hụ na e nwere ife ịga n'anya ya ma hụkwa na mmemme ọchịchị onye kwuo uche ya nke taa gara n'udo. Nyabu ife dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye ọrụ uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na ụlọ ọrụ uwe ojii na Nyabu steeti bụ SP Bright Edafe wepụtara taa na Warri. Ọ rụtụrụ aka na nhazi nchekwa gụnyere nzipụ ọrụ ndị ọrụ Conventional Police Personnel, Tactical Teams, ndị ọrụ na-eweta ozi ọgụgụ isi, ndị ọrụ uwe ojii na-enyopụ ife Undercover Officers n'ebe kwesịrị ekwesị. Na mba ofesi ka isi nweta ozi na onyeisi ala Donald Trump kwuru na nkwekọrịta udo Iran Peace Deal ka e nwere ike ibinye aka na ya na ngwụcha izu ụka dịka mkparịta ụka bawanyere n'agbanyeghị ife nchegbu Tehran a na-akapibeghị ọnụ. Olileanya maka nkwekọrịta udo n'etiti mba United States na mba Iran bawanyere ka Trump kwuchara na nkwekọrịta iji kwụsị esemokwu ahụ nọgoro ọnwa atọ ka e nwere ike ibinye aka na ya na ngwụcha izu ụka n'agbanyeghị na Tehran kwuru na ọ kabedu nwee mkpebi ikpeazụ. Ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ amaghị ife chi ga-eweta ka dị n'akụkụ streeti nke Hormuz ka na-aga n'ihu. Ndị ọrụ na US kwuru na ndị ọrụ militari nke mba America gbaturu drone Iran 2 ka Tehran gbanishara ịkwụsị ụgbọ mmiri na-aga n'ụzọ mmiri. Anụkwara ụda ogbunigwe n'ógbè ahụ n'ọnụ ụtụtụ taa. Igbo ndị ọma iji eme ọnụ, akụkọ ahụ ka iji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọta gbado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwoka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Ngwụcha izu ka ọma.